kililim fula la ko dem sa ciara wi cankana ko ya kililim fula la ko dem sa ciara wi cankana ko ya sa cankana do ni ba donna ke bululu